That's why mo mu ji asa no. Wa sa so ani a. Ye wa twa dia be ma o. Ye wa twa dia ma o. Mo ma sa so ani no. Tu dia yero wudi asa, yero wudi asa. Yero wudi asa.

ya be di bi uti bi pa ki o ka no be twa fufuo ni bi ene nkwan bi a opo bi a enwe mo nam awo ho akranti ya fish na chinam akoko bi bi a sani opo fufuo bi a wo di abra eye free eye free eye free that's right spiderman so pye mu a that's right and your spider force through

0: gidigidi na mogende de gobe de matobe bona mehwe because benise de bi de bu me behu se de mege de mutimi nyata ade papa ko ba ko bege 37 na bo pese buti bi figa samo de mege bibi pena moje mo sheshe mo na mo de bi de kamo ko tete bobo nkona na mese menya kakai bege na human being menu mo se me jam se red zone o de fada ko pete go letu bata ko kuma se na ko bi sa se why ne nimbo na jo o hwena sakasaka be nimbo awa buti ko je form so exopa na
1: na is the open

4.7 wa santimante mu ni ehira na busu o 104.5 kase fidie no ye twem wa hanye dwonum yensa omemmu ni amono kingna ni aka bom en ye super weekend news super weekend news papa pa ye gusu aye kingka dia ma ofo aye duru suwe en na wotwe mu nsem na patcho na wotwe mu amokoto banku na price ni te say is the value they say patcho banku no 5 cedi no patcho sana na ne kase ti anase banku ro anate so hey antimante banku de de tia na tio mia ma me comfort ye ante ye sia ante ametie ante ametie wudia seya timpatwo mo na wotwe mudia betie na price net say eh na mpatwo wo mo so mo sesa dollar ne pounds ni euro no so net say eh timpatwo ni nyina mu no na wotwe mu so nsama duduo be ne sisi ya wo kaakai ni nyina da bi wo akra wo kai ba akokra ya no ya ba mo na wotwe nsama duduo sisi ya no ye se betim ni nyina mu dia ma na sɛno nsuo sɛ die di kan no yɛ sɛ babo bɔso dia ma ebua na wura fi ebi wɔ so edi sɛ tim ma na asaka sɛ ah sɛ na wɔtwe nsɛm we na sisi yɛ na wɔtwe di sɛ nsɛm sisi yɛ o na wɔtwe ensɛm we sisi yɛ nyɛ nsɛm ketwa na wɔtwe mu asɛm ba kɔ na agye ne ho sɛ kyerɛ me na pa yɛ Ghana adehye a wɔ South Africa wɔ mu so twa jago wɔ mu se kɔm ɛkɔm ɛkɔm pradada kɔm pradada ɛna eku wɛn na wɔtwe mu na sisi yɛ na wɔtwe mu so ɛna bɛtɔ adwa sɛ asante a kyim no afa Trumpes ya no sumra sebe denye oho enye Netherlands enye apwesi fwachi nwo kwa mayri ni say pimmi na watu ya mune siye ye sebe timbi odi ama na watu ya musu na enye Grant Control Commission penino papa nilba tu jete muse wye fie ura nase enye wobibe ha woda ya wa hamu cheche mungo tre e wase udu tuya tuwa ma abayin e fie ura fwati ya no muse ah what are you talking about Na wachi, ye, ezewzi si yo, na nyanu mkwane si yo, na wachi ye muso enye. Abayi apa abuja kuwa wachile muse, hostel fees ahudu wacha mene buwa enye, wamua dida anu uji anu kometi ni ushe, na wachi ye si ye nusu mwinsa mjade bravo, na wachi muse enye jie ya sifuwa, edi tabu watu wachile chila fuwa wabuwa mkwada ubi isi yinso hemuno, enu siyesebe timidi ya mao. Facebook, YouTube, ya demu hode ndi ndi na frekena daru mechema tu. Joshua Kwame kule ndi asua ebo mchido mse school nini ni bae. Kontrata ni ya miemi ni ya numbri unu. Nana ade mununkum. Ya kununu.

0: na wotwe twe mu na eye Mother's Day. Eh oba se wa kwase Mother's Day ka me kan me we shim ho me we shim. Eh na sa be ko na wada ho. Eh no wada ho. No wada ho. Eh me we shim na ene me bi busa ma o se wa de so your bounty. Me pese me busa e ma asem kakra kwa se ma na me mbe adwuma no mo. Yes, ma se be ma e di wu na te se no ho ama eh yare e ma eto yare ma wo e bi se e ya pa e ya no kre o de kwase nyame na aboa wo se bia na be ma oni wo be ma kodem na be ma e ko di twa no o di twa na na nyame na do maja no ho abantem ma wo e bia na ho kwan ho meti no ho bantem ma wa ya na mo pa na se wo mpe yesi bi onu ma o ba se bi onu ma no ho bantem ma da bi wo se mo mpe de sa and who bant on every one ma, or see a yapa, a no cray. So oba, so be do, not a so, or be man who bana, who am ma, ya na musa a ya. A yano cray, and a yano cray. Oba say what the oh, I say the oil of mammy, Jenny. A yano cray, so oba ma, a do not a who am ma, ya na a ya. Na edi nti na bem oba ho ama ese mane hawo bika ba ku bi me boba ku bi me hwe ibisa sabrichie fo mane gan abochie fo me mane gan afo me ma ho mo na ya di odi ho pa mame bi frey osi dimone kra kum ne twe ade nti a emama emane ho ma ifiti wa ona da wrom brudu wiri na twiri twi isama no ne twe kra agu bema no so boa obodam froko ejama so me fi no yes like I say, if you want a man to be home, I no cray. So, oba bema do. That's a woman, ma, ya nay. O cry to Tina ye, and that's what's all in to him. Watcher, and I'm more peaceful, pedia, and worship, ah, oh, honum. My mini can't cause of mammy, ho, Namin Quachianet, and mana, a quava. My mass of mammy, the mammy, my memo, a quava. Na, my mamma, my dear for no so, and her answer said, so for my mate, oh, my mama,
1: yeah, yeah.
0: Now, what is saying?
1: Yes, I don't.
0: You didn't go upon us. More idea, and I said, I can't imagine to get you busy. You jam on us in the animal and the baby, and your market to get you baby. It's over body and in there, I said, when you had a hard drink, a crack. But all the sip, you said it, or walk us walk when you ma, as we TV, and a swan. Eh akwari ba mami musa eh no kre se be ma di una se oba ohu ama ya na ya
1: aja metie atiefo
0: atiefo ajosu
1: se be ma di na ohu ama ya na ya
0: aditra
1: and one thing is say it depend because your babe wa e o mani bi o mutwa wu nti be ma be ye den ne ho ma
0: ne ho ma
1: o babe wa ne twa wu
0: I treat me.
1: Oh, I treat me. You treat me. Oh,
0: but I'm bezo.
1: I don't mind so. Oh, what dinner, mama?
0: Cause I go for dinner.
1: Oh, boy, what dinner, mama? Sesiano. Feeling si kurano. Until, and oh, boy, so I white. White, ye wa. Oh, boy, so, oh, channel. Always be an eye in suo. Always be an eye in suo. Oh, boy, so, oh, you su sa vibrators, ne. Saa ni ema ni ema didi shishe na sinti se kwa tia pa ura ni tue mua uya dene huu mada
0: neke saa ni pano waya ya addicted
1: addicted ya iti bema kwa tia na enso no kwa tia ni ye po ukura na ne huu ma
0: agise wadi saa diye na machini ni shene huu
1: agise wadi saa adye no e shene huu anase obuwa huwa bema dini vya ne huu amono unuwa kwa shee jwa ye nuwa dene saa uwa ni huu ya wamani biwa huu
0: na de unu mse se bema diu na huma na de sawo otwe na huma beba ana ma bema ne fansa ho otwe na nsa
1: u se yo mema ni bo onimu ye
0: ah onimu ye se
1: ja yo mema ni bo wa onimu ha we su ye di yes di yesa e finger oba
0: ah adenti
1: atu no be ho wa besi aye no obu ho ha o finger wa wode ne nsamienu ni nyina be wura otwe no anu
0: o na se e obi oba bia ne sani ositie
1: se
0: ye wo ba bo no ma what do we say in numu we say? Huh? A rap chinim. 90% say. Our chinim.
1: Uh huh.
0: Sin, what's it say? What do Sabakurama and Yenite? se nyene de
1: yeah,
0: agye se wonsa ni twedie no na ade be wura twedie
1: e ma no mu isu machines no oba bia wo isu machines bia na se oba bia isu vibrator no omo na e pe saa de se e bia wo finger na wo do wonsa nyina be wura mu anum
0: sa
1: yeah wa nyene sa wo ye den because ye si machine no e de
0: machine e de
1: sa no mu ka mo mu isu bi ne de ye si e de
0: point be na ma ne ye de
1: se o se eno no ebi owa eso ena ebi won so vibrate enti e vibrate sana ade bia e vibrate e ya na otimu se e ya na
0: e wo so ema
1: aha ebi so ho ye di wo di si wo tweba no o se mema ni bebre ni time a ye didi wo ba aja ma so mema ni bebre ni time a ye didi wo ba enti obebi owa akofa na ono bi o expect se obema ne ho aba bema ne so nye na adwe so bema oba ne ho aba bema bu ode ne kwati wura otwemu a na ono ne ho aba na wo oba no ase wa ye some useless builder ho oh but I was say make sure say romance any edie no romance ne ye more than edie bema de woni mtwedi a ma oba ne ho mra what you say ma oba ne ho mra oba bi wo so a ono ne sika ne hia no opa o ma ne ho mba wo de di na ho mba na ko but the wire ready so no person ne ho ba no o ho ba e de we imagine say
0: imagine say eh
1: imagine say o ho ba o ho sane o be mama o ho aba obo ho ya finger na sane ne ho aba obo nso a be ma no de kwati gura ne twem sane ne ho aba na imagine say o ho ba na sa feelings ne wonya bi
0: ade ti na mo nya bi oni be ma na ho adia o yeye ma wa ema ma wanya se wanya watinka ema wo kase ho aba no ade na wo kan kire be ma ne se wo ye adie we se ma me a ema me ni je ema ho ba
1: be me bo ye stingy aja be me bo an se tie de na wo se tie de
0: ah na wo se tie de be bo edie efa en se tie ho den den
1: na wo se tie wo se ye ma ne at times na wo bo ho a wo be ma no kra no hu ye na hinto be fake ama ho aba na wa so leko oh yes
0: na se ne ne ke se person ho be ba
1: nanya me mpesa se wo sechi ye mre wo meso a meti mi aya ma me ankasa kra me ho aba but wo sechi e den wo chefe na abada meso me me nya ma adwe se bia mpesa me ho ba wo because se se wo sechi ye den wo meso nti no me me nya me pesa wo me ya na me jete ho ana otimi sorry na wo ko baby na otimi sorry ko e me ma ni biti mo den
0: da bi enye ebra mu di mu ho ana ma be ma ntrim ye de
1: aja edie no e ya understanding
0: enti ase na benu
1: e ya enti ase
0: very good
1: because oba u be ma obedi oba na oba ne ka se o ndi aja no oba ne ka se oni mood mu a enforce oba no because u force na there was a way on ye ma wo ana ne ho so ma but ahun ba no me de bi am ka se e ya na e mentality no se one focus we die na woodi na ana se be ma na one ne wo ho no e die de we am si di mu ho no na wo ye wa adwen se oh me de ne ho ba kra me yoke a wo oba no walusi wo oba no walusi wo se wo oba no so wo ye bibi alice be ma ni di ukra na won sane na motwa ba no so kakra wo oba no won sane na motwa ba no so kakra se wo do won sa fefa wo twa ba no so because obu ho a ono aye da ono aye sa de na ne ho ba
0: number
1: yes ena yo mema ni bi wo ho a e ma ni bi wo ho so a obetimi aka che be ma ni se me pese wo de sex e yi no vibrator no e di me kan e bi afa eno no twitwitwi me tweba na no na me ho etimi ensa ne me but obu wo ho so a onye a lot of mema ni nim di
0: me bo e tu betima aka che wo ni pese fa afidie ne edi kan ye ma me ansa wo di me
1: ena se mema ni bebre na sa na o mo pe
0: ah
1: oh yes bebre na mema no sa no mope e mema ni bebre pesa de no se wo be bia oba no vibrator because girls ni bebre e wo sa ni ma no enti wo be dia e no na ma ne ho ba why you addicted enti wo oba bema no wo do kwati wura ne twem a ne ho ma obetimi afeki ama wo ho aba but no ne ho ma enti je wo no oba no use vibrator the mo would did na vibrator ne so de nam ne twere ba ne so
0: ah
1: oh yes na ne ho aba e man bebre ho ma because why you addicted
0: minim se man bi ho ma ɛma no kwan a bi fa so bi a bi ho ma no yɛ ebi wɔ no ma mo sɛ ade yɛ ɔkora ka ho ma ɔba ho ma sɛ ɔsɛ ɔba wɔ berɛ ɔno a na ɛsi nyama ɔno aduane ɔkɔ dwom ɔbɛba ne wɔabere nti ɛma no ho ma saa na ebi wɔ no ma ɔmɔka sɛ ɛma bi saa na bi ka sɛ ɛno na ɛma ɛma ho ma ɛhokɔsɔ sɛ wɔhwɛ berɛ a wɔ beraa fiti ahomakye ɔbɛsɔde bɛyɛ adeɛ saa kɔsi sɛ adeɛ bɛsa ɛti wobɛduɔ no na netwa no kora awu ne ho ma but sɛ yɛbɛka kyerɛ obi sɛ na medeɛ sɛ bi a woama me sika nti wo nsɛ kyeɛ den deɛ mma me ho ma deɛ
1: ɔno deɛ nokorɛ ɛno deɛ agya nadɛ wonti bi da
0: dabi mekɔsɛ ma wa sɛ wo ne ɔdɔfo toɔ na ɔdɔfo de bɛdi waka sɛ ne sɛ kyeɛ de nti wobɛ sɛ ho bɛba
1: ɛnone
0: natena baako mmienu mmiɛnsa ɛno nti abufuo no bɛcontinue a anaasɛ adan a wobɛdi wo nama a wobɔbɛfuo kɔsa de kyɛ ne nsa kye
1: ɛdeɛ
0: wo sɛ na woha ho
1: ɛha me ho wo sɛ ti a den deɛ ɛnyɛ ha wo koraa ɛno deɛ na wonim sɛ sika wɔ mu a wowɔ ba nkora wo nkora bɛba wobɛdwene sika no nkora na wo ho aba
0: wonyini sɛ ghanafoɔ maa na mopɛ sika
1: sika deɛ sɛ obi apɛ agya obi apɛ sika
0: bɛyɛ amoa mu wɔ amanane akwantuom aburokyire sɛ ɔmo mpɛ sika ɛbɛ ofili nnipa
1: no
0: ɔfili sɛ mene wobɛha
1: sɛ sex no ɛrelesi stress sex ɛrelesi stress
0: very good
1: ɔba sɛ wo ho ba a ɛma wo ho sisi wo so bɛrima kora woyare koraa make sure sɛ sɛ wobɛtumi ne wo partner da a mona wobɛyɛ okay but mmarima no bi nim yɛ agya obi wɔ hɔ a ɔne wobɛda no romance koraa mma mu romance mma mu ɛbɛda na wotwa mu afo
0: abɛyɛ twadie no dabi o dabia ɛma moyɛ mfomsoɔ saa deɛ ho
1: deɛ neɛyɛ
0: wone bɛrima yɛ akɔdan m sɛ wono guy wɔne gye guy no ho paa na apɛ no a wobɛka kyɛn sɛ adeɛ wei na yɛma me a ɛma me ho ba agye sɛ ɔba a ɔmpɛ wɔ ana ɔbɛka kyerɛ sɛ wodeɛ ya yɛntam yɛnkɔ abɛyɛ twadie kafukafu yɛmfa yɛ baabi na mmom sɛ wopɛ nnipa na nnipa no so pɛw na mokɔ a mokɔhyia dan mu a ɛkwan bi a bɛka kyɛ ma ɔbaa no hwɛ ɔba a wɔpɛ bɛrima ɔba bi wɔkora a ohu bɛrima ne sɛ ne ho kora tumi fɔ netwam tumi fɔ menimu maa bi ɔse ada na ne kɔn dɔ paa sɛ obɛdi kɔteɛ na nnipa ɔteɛ ɔde ne bu afu ne bu afu no nti ɔma ne ni no saa ne ne kɔ so kɔ dɔ ne ho sɛ ne ho fimfim no ho twitwen ɔse ɔwura hɔ na agya ɔda hɔ saa ne ho twitwen mu saa ɔwura abaafo no ɔde nsa kɔkɔtɔ no ɔde nsa wɔ ne twɛbɔ bɛkɔ mu no ayɛ atwee na ne ho aba ɔbaa sɛ mbɛda afei ma yɛ firi ne mo ho atɔ me by ɔgaya wopɛ no asɛm na ne ne ti a wote mo ho ase no na mokɔhyia a wonim sɛ deɛ a gae mepɛ no asɛm ɛsɛ me ho ba ɛnti ade na wonka nkyerɛ gae ne sɛ
1: yɛma
0: very good
1: romance no ɛwɔ mu types
0: ebi ne sɛn
1: agya wone me bɛpɛ romance a make sure sɛ wobɛta me body no wobɛtakye baabia because madware ma yɛ neat ɛti body ne yɛ wo dea ɛti dɛ mo a wo ɛnyɛ sɛ wofiti hɔ sɛ bia me ne wobɛda mpa ne so no anaasɛ yɛte akonnwa no ma kyerɛw sɛ ɛha na me feelings wo menyɛ ɛwɔ sɛ wobɛrima no woyɛ alert na wo no nsosɔ ɔbaa no mu fa ɔba ne body ne di agorɔ ɛti dɛ mo a wode body ne di agorɔ no dɛ mo a wode body ne di agorɔ no na ɔbaa no nso wohu sɛ wosɔ baabi a ɛyɛ baabi a ne feelings wo a woyɛ bɛrima a ɔbaa no bɛhu sɛ ɔbaa no ɔbɛhu sɛ baabi a wotach yes ɔbaa no bɛhu sɛ baabi a wotach na ɛyɛ ne dɛ nti wobɛhu sɛ afei na ɔyɛ sam nneɛma bi wo bɛrima no kora wobɛhu wate sɛ wobɛhu ɛbaa meme deɛ anka mɛka kyerɛ sɛ bia baabi a wode wo nsa yɛ no yɛwɔ na ɛhɔ no yɛ me dɛ but ɛma no bi wɔ hɔ mo fɛre ɔntumi nka
0: ne fɛreɛ ne sɛn
1: ɛma no bi wɔ hɔ mo fɛre ebi kura na meka sɛ o first time a wone nipa ne
0: make yes ɛno ne ebi ana o ade di kan a wone nipa ne hyia
1: yes
0: ite oba ba ka sɛ o ɛne na ne de di kan o bu sa ne sɛ ɛhe na wate nka wa oba ne be ka kyɛ sɛ me de ne de ɛhe na wate nka wa ebetia na tɔku si ebu ɔnum ne ɔne ne ɔnum no ɛma ne mu bi ɔnum a ya na o nyɛ me bu ɔnum a ya ne yɛ pɛ ne sase be yi me no akɔdɛm ya wrɔ ye ho ye bedi ye ho tɔma egu ase me ne gye tɔma ye ho ɛna ma pi kura no ɔmɔ tɔma ɔne bɛ ma akɔdɛ na ɔmɔ tɔma ɔne bɛ ma ne nyamu da hɔ baako tupata akamfo ntɛ sɛ fɛre tumpata
1: edipɛne bɛ ma bia na tɔma
0: ɛna ɛna me ma ba no tɔma wo
1: edipɛne bɛ na wo sɛ kye de ɔpɛsɛ me bɔ tɔma deɛ kama
0: ah
1: agya anyɛ sa agya dabi sɛ wo bɛ ma yɔ bɛ ma yɔ bɛ ma ɛwɔ sɛ wo pɛ tɔma crystals no wo yusu deɛ yɛ kama ɛna yɛ wɔ deɛ ne sɛ kye yɛ den a rɔba wa pɛ bi baako mmienu bi na da wase now they are calling oh yes
0: me sɛ ne wo nipa na wo mpɛ no
1: na me pɛ na wo mu sɛ kye yɛ den tiɛ ɛpɛ bɛ ne wo
0: yɛ wɔ nipa yɛ pɛ no ɛwɔ hɔ ani ewo obi a ogba mo ogba ko ye mo nko wan obi amfo de ba
1: bi ogba woni ne ogba ko e se unyi nipa na otimi se nipa woni se ti nyede ba bia na nipa na ne ne temi se ti ede to be nde ne ma be ha me won akoto ayi toma a ne bo de dende a e se wa ye dum light na tete ayi light se no na ma se na me de abeda wachi na ade
0: ana ne won ampa nipa no enyi sika ano omu se ase sika kakra odo kakra de but enye se odi si wan dwene mu se sika na mehia osachi ana mehia wei mekoto wei anfa ma menti ana me no kwesia demokra na me pe okra na no na unu mu se obe bo no be makwa kwesia na so be ma ne dinu ma ne ho ba oba le sama be menisika
1: ano de wo ho
0: ade tin de wo ho
1: se ano de wadi mi ama maye okay
0: bai okay an
1: ni saba ma me ho aba ho asane me enti ebi ana be ma ni ska obeti mi ama ni bi ba nya be ma agan no no ni sachi e do no so ntimi ma ho ma na eno no wo ko ya sana ho ba
0: so eno na so ma ho ba because e say oni be ma kwakwishia ope be me pa minima edi a ope be ma ho be ma owo nwi kakra wa ha owo ebusu nwi kakra ah na de mi ya bema mi ya bema na mi ade ne ma da bibia wo be ya minimo ba bia type ope o ba bi bitu yo ba bi se tvi ko ah minim uma be du muni di che wo si mi frank to ma manan tun kwanti manan tun ntuma ana yi gode ohu ana ohu anya no yes akano no enye ba bia busu na hebo no akachinchwa atoka chami se ah wana tuni ntuma ni de enye abusha kakra pa ba pa dia we dia kamia ba becho oh yes mo di osi ne nje hono no
1: yeah
0: it would the woni ji ho ni se awakwesha o gai ah adia mepe awo ba be man ho ni ah ne busu wo nwi kakra awo hono mo ne bo wo nwi kakra wo ne ha ne nwi ne ha se wo yi ni kama adia ma a we need awo ji se ah ye bo ni the perfume egu ne ho kra wo ni kra san ji wo aji sɛn ni pa no kɔ dem na so mu kwa kɔdim ho enye sabre na kasɛ me hia sika wo kura ne amia mu akura na kura wo sika bɛsa da ma gae ne so fa nkɔ
1: independence how wo bɛsi adi me
0: enye edi obedi kan di go
1: na jade eh
0: kɔ so no kɔ dem a mo kɔ kɔhia ne ɛbɛyɛ de ɛbɛyɛ fɛ o ye nya kɔ hia wo dem fine because mo nyi mo kɔ hia wo no mo wo sɛ wo wodi ɛda sɛ bɛ ma ne sɛ kye ɛde na onya de a emema wo ne atimi age
1: ah no de an de e oni nje
0: dabi
1: eh eja
0: dabi
1: eja
0: aha
1: ah
0: hwe ana ma mo hwere nyama
1: ye hwere de ne ye hwere eja de ne hwere won se che se no makọ obi a ne se che m no di mi a me atimi aya ma me ho aba an de
0: ono be oni pa no on de ne se che e mre de odi wa ho beba
1: na se ano kra ho ba ntem
0: ah wo beba ntem like say eye sika nti na ma wo ani je ho ana
1: aja eye sika nti o ba to me bia mo fa so nipa ne hwe
0: ofa
1: wo so sika ne hwe
0: onwo sika ne so hwe se no do so hwe be yi
1: oh epia at least what surprise no
0: what surprise be je why see the two cities
1: me ba wo ho ana so de won ka se memra wo ho na bia wa send de kakra na de mobile money na te sa ba be gu so o be se ho na ma fro ofi amofi meba eba sa wo kwa wo de anigie na eko nti style bi obetimi ama beema ni bi ohun style bi obetimi aya ma beema no a beema no so betimi aye bi because anigie na ade ba now de wo timi wi a wa be gya me kwan
0: oh na se me bo ana me ka se wakoshia wo o guy ne na se wo ya da ne dia edia mu be di mu ho no eno kura mba ka se ah okay wa ma ebi ni se wa ka se obeto ma ho aba
1: yeah
0: se wo ba wie ama atin ya atin ka se ah wo dia wa di me ma me ho aba yes me ma credit card maniska
1: oh
0: eno de ade ntimi ama ni eh it is ono ni se wo ka se me hia sika efri sa ne pa won ansa na me ho aba
1: aja edie no wo de emfa ne se ye o mema ne me de me ka ne se e mema ne bebe nya de
0: e mema ne bebe kwa mbe ne mema fo so nya o nya de
1: aja oba de obedi wo ba nya abotre ma atwe no
0: mhm
1: nya abotre e ma atwe no
2: in shiri fm 104.5 e mo ye
1: dwiri ono no ne hu na beba no onyiri oba ne hu yo mema ne bebre ho a ono dwiri oba ne hu o dwiri ono ankasa ne hu oh you know oba no se oba no but be me bia se woni mtwe dia wo mo oba ho ba sa na wo be ma no kra ho aba
0: eh eh eti na me ka se se be ma ne e ho be ba sa na oba no ho aba no e bia wo be ma ne kra de onye ho wo ada na wo oba no won kire ne ka che se ah me dia ha de wo de kwa dia na ke se wo wie mi ye
1: e depend ha wa wo be si ni anipa na pre romance no enye se wo fiti wo ja na ma kire o se ha na o ye aye mi do de mo a wo so mi mu na wo fifi ma no na wo tachi me no na me catch oh baby a wo de ko no e won ye me de ba se me ni wa wura de ma catch na ye be start ma catch o se e ha no na ye me de
0: oh so
1: david e ba so
0: kra obia no no ma oni be ma oni oba be ko de mu se mu ko di mu ho a e bia ho no be catch se he na feelings wo obia oba bia obia mi sa wo ni mu muda ho no no a wo se bia wa so mu no na mo bia mo fifi ma no ebi ho no mu a
1: cause
0: oba bia wo bebia na chenka wo
1: yeah
0: mini mo oba bia na chenka wo ni tirim wo do sa funny tirim se ya na chenka wo na chenka wo yes oba bia na chenka wo ne konchi ya ne konha wo do sa funny konha se ya na so echi ase ya mo se na no obobrim ho na chenka wo yes oba bia no so na chenka wo na no so yet of nya fe na no se wo onye fiwa no ba ko mienu na fe na no soro ha but oba o fe na no soro ase ya isini twen ankasem
1: yes
0: eh itugo na o fe na no a ona na tinka wo itise bi onmo ma ebuo so a na tinka wo nunufu
1: eh
0: ubuo no ma nunufu na na ankasa no no ona na tinka wo
1: obiani
0: bebia
1: na
0: very good ubuo no ma na tinka e wo de sa fa na yem se ya ah wo de sa fa na yem se ya bo se na hwata se ebobrim ubuo no ma na tinka e wo ne sere so oba wodo sa fane sere so se ya enye se bia omama wonsem aye dinden din ti se obi a omama wonsem aye dia wodo fu wonma be pra yes but se wonsem emre na wodo sa fa ne pa ne sere so otona ne won mana do sa fa ne sere so ya de twem ti mi fo obu oba bebo na na tinka won kotodwe kotodwe kekre no wodo wodo sa so ne kotodwe ni kakra bi yemia kotodwe no wodo samia eso ni kotu jani seya ene fafa ho a obi ho na tinka wo obebu onuma na tinka awon twem obebu onuma na tinka won etwe soro obebu na tinka won etweba so nim sa oba bu onuma na tinka oso ne tweba na otwetwe ne te entwe ne tinka da wukotwe tai agebi bese obra da wotwe wotwe atwe ne ka ebeti akete wotakwa na ya takwa fo atwetwe na twoba na se be check ati otakwa ojo mebu na tinka woni twoba no enye ni twoba na okwa we yino kakre bi na wosoro no wodo nsa edefe defe ni se ya okwa na bi na tinka
1: wo ntie bi at that moment no nipa na obi a memfa ne se e oba na ne na tinka woni twoba no esoro no na sa be ma ni nim ya e be de na oba ne
0: ho eye di na okato oba ni be ma ni nim ya ne ta ho nkyere be ma no
1: eh eje tri bi
0: aye wodofu o
1: na ntibibia na ose yebo amane
0: ah mema ne ne ko odami obi woni mbebia wate nka wo
1: oh.
0: Eti wote nka me ne wa babeche dem baako mienu oba bie ni wono mu a oba no ko ba oni bema ko dem a oka che bebe na tinka wo
1: dabi
0: edikan on kan chira woda
1: dabi
0: eti se ye bema wasoro ti se bia no ono abe twa ha au ne se au we die ha ye die die we dey anana da tinka
1: first time
0: they want me oh oh bema bema you say bema wasoro oba bia kan kire wo bema wasoro ebetimi aya ah no bo betima ta fro o twoba na no de sakito wura utrum Yes. What is able to be grow to move? I brought what the free. Ah, oh, yeah, yes, what the free to banakasana? What oh, oh, bollickina. A footer, what didn't say, what can him see? I know. A footer and second to the four woman with a road to
1: move.
0: You do road to move. Yes, I will. At a wizard or bar, or yes, I didn't wish it. Oh, what about it? No, wo bunu kakra enti se wo ba no ti ba latin kanaba babo sa fe ni sabre no na ne ho sa se e sane ne ba enti bemma bi wonu ma onu betimi ewurawura mu atimi ahu na bemma bi wonu ma ebu wonu ma o kyerɛ mi ni pepe bo no se na abi yi twedie ni oba ya me na yo na yi na funka funka funka enti sa wo bemma sa no wo oba no wo ha wo ade na wo oba no so pɛ no wo ne nete yi sika na sa moto nkyɛn kakra enye bra woni be man mo be di mo ho ona ko bi se school fees enye bra mo be di mo ho ona ko bi sa tare enye bra mo be di mo ho ona ko bi sa ayi mekanika enye bra mo be di mo ho ona ko dan ka bi a okoko ayi ntuma e bra na mo di mo ho na we no mo di mo ho kura wie kura mo da ho kura no mo timi di nkomo but e di mo communication ho no de ho de aye odo ho antem ne ekoka
1: aye no krese aja aye no krese aye odo ho asem o se edie super de su de mu di mo ho na communication enimo a enye
0: very good
1: because o di mia make sure say ye be kasa na kasa ne nya bia wo di school fees ka otua na wo se ye odo how are edie ni siko
0: very good
1: what you say se ne edie ni siko no ye ode but me ma no bi wa hu sa question o mu sa she
0: na aye maami bi
1: o
0: mami bi wonne boy to so no ana mudi ade awia o mami kwa se ne akwane wo wo no se no se afi na kwaleto ani agi na wo ditwe ne wo twe ne wo twe na akwane na mami no so bushia no awia awia o bushia na pe efi na kwa mami na no a oh se mi bushia se yo de se yo de na mami wie ne maka se mami 50 series a na akọ mami aya akwa so discussion about to say 15 series
1: ani
0: ayeka ha na akwa kwa te ge fun na kwa te na leadership ani ye mami ni ah na den o se na den say o go bu dem say o ka ska sama ma o discussion about to ska kwa te ni dwen fun
1: yeah eno de one advice ni say woni be ma mo have ya fi na say mu di mu ho a
2: there
1: are some questions.
2: MC Riot Fan
1: 104.5. And you have to be sana one to you, mommy. A na obema be cry basa. Ne kwa te de and I want your best school fees. And I want mommy say what mommy say. And then I make us say won o ye obema. Na se mu be di mu na oba ne nyen adwen say. Obe o like o mood mu a enforce no. Enforce am I na me di ye de. Be me bi no me di ye de. Ema ye na emedi ede ema se ni oba be si aye wo no ene be maedi na ye ode at times enye ye ma na ye ka se edie be ma ema se ne ka se be ma we ni kwati ede but ema ma no bebre na ka oba we ni twa ede eye niema wo ye ma be ma no ene ema be ma ne ka se asem no aje se
0: enokre ohun se o ka se be oba ne ma edie ni eyede
1: pa
0: ba oba ma die ni yede ba be ma wono so asuru no emema wo so dia ayede amam
1: oh yeah eno wo dia ni be yede
0: eh
1: wo dia ni be yede die ba ye no ye ma no se ye se oba ka se wo de kwoti edi agro oba ka se wo de kwoti ni di agro oba ka se wo tafre wo unufu ano ana se o masaje kwoti a ebeye wo de asin bibia ahokra mfa kwoti nwura ni twi ubeye okay ubeye okay but a man bi wo ho a atenka ni ho enti no ubeye ne de etwa no wo de besi twa no ye na de ne ho emma but bema wo do wo teche makra fa ne kwoti ano kawa ne kra na ne ho betimi asane no
0: oh ene kwete meme bo ye meme ni aso na ta firi ne kwoti wan otmi o aya osoke na ayi otafre kwati ho a ne ho ba enye meme nyina
1: oh yeah enye
0: meme bo meme bo onuma yeah meme bo onuma anatemi ni ma bia mini no ono ase ade okiri se obobbo badogi oba di oso nya koto na de ne to kire ne ze for ne ho be she mu an ho be ba sisi ya ɔsene hoba sesi a ɛdeɛ a ɔte dɛ bi mempɛ dɔ gibi a ɔde da na mamemienu anaasɛ ɔpatram so na mehu yɛtumi hu ɛnti sɛ ɔse sɛ mepɛ sɛ memo ba ntɛm deɛ a ɛne wɔ se mehwɛ toɔ no de mesa bɔɔ toɔ no pa ɔha ne kɛ sɛ mede nhyɛ mu kora me ho bɛba sesi a sɛ ɛma no obia wɔ deɛ n'ani gye ho wowo sɛ wɔto so no wowɔ pɛ dɔgi
1: Maybe
0: I'm favorite. Yes, oh, two son doggy. Two. Anna, doggy, no crash, no. Oh, two son of
1: funu. Ade,
0: oh, na bi.
1: Anna, dia, oh,
0: yeah. Ezo, mi ye bema.
1: Ezo, dia, oh, yeah, idi.
0: Ezo, mi ye bema. Ezo, mi ye bema. Me chile wo, ade, wo, hon, a wo, o, ba, no, pe.
1: O, pe.
0: Yeah. Me chile wo, ba, wo, a hon, a wo, pe.
1: But
0: you say so no pet. And you be a doggy no. But then do not bad up a doggy.
1: And dead.
0: Eh, and you have a doggy. And I say, oh, you see, oh, we know for one of Phyllis, we'll back
1: home. Hey, Eddie.
0: Or bad enough, a man do do a moon for more bruno, a muffin do do a moon for.
1: And
0: yes, yes, I would know. And a loof for another so. Ye mian say the sebi, ye mian say.
1: I do see.
0: Aye, so and so for the circus yamono. No, what the fed the new phone. Or ban the new phone more do be a do to an on Phyllis. Unya bread at the mano, Nasia, let you at Uyama, Anono, and I may catch a new phone, Yana Ebre, Anono to be Pia. No, I banish any Jabutana, Anono, Anona, Apigen Mukakra. Yes, not bring on. It is all in the sound. Oba no se a ade a wuye mi se sanu fo no ana nyame a moa wa wo transe wo du a no asa de nu fo na sa hye wonu se sa je na tafre nu fo na fe nu fo na no ma no enu nu se no se wu nyabre e ma sanu fo na na ode a wo de obetima so nu fo na no se na ano no na de ano no na de wo ketrema me se men ka oba nu fo no se wo ka oba nu fo